0: o kala on punye mo ak ban halaweni makole bundiya bundiya tanon locha
1: locha ton dio rafaya rasuli ditri dio pedali o male manele pal dadel
0: an rafaele an rafaele mo rope bani assalamu alaykum pebani yo
1: alaykum salam
0: o pebani yo mo yari ngwe yo o hoye o kala mtako mo pranyo Ah, mure o malema.
1: Ah.
0: Ti apa? Mome o malema iyo vale wo kwa iho pa hai hai iho pa.
1: Ah.
0: Mano ka haya mulele na Rafael wosa orayo no sayo kala mno pola nywera
1: ah lele ko tanda ki ora sa ki o keresha kame kele na kudbu akora sao
0: omusikiti omusikiti
1: nare o keresha katolika
0: ah mi kamera ke ma maka
1: nare
0: ah keresha katolika ma vekela hiha
1: vekela hiha o pepa wo Kena tena
0: vate vava pai. Mwe par par. Masa musi ya kumene.
1: Amusi vakani vakani mwa ikuru hapu ya.
0: Mwe par par. Tia pama, no tamele. Mwani mubaham?
1: Mwani kina vaha amara ka kiraka no mama Maria Dantresi.
0: Mm-hmm.
1: Ni mwana kashuli ya Rafael.
0: Aha.
1: Mwana kani ya Rafael.
0: Aha.
1: Rasu Rafael.
0: Aha.
1: Tumbikus Rafael.
0: Aha.
1: Nasar Rafael.
0: Aha.
1: And Namzula Kato Lina Antoni.
0: Aha. No Tamala. Vidhe Paman Hikuna Navemun Tarakemuhini Hingye.

0: Produções.
1: Tisiso. Okathe mukena ku mokuthaka maithori. Okathe mukena ku mupuela ko holo. Ona ka mathebella ruma ke lo mun la pahi. Ke botha nikelanyo o shintra ni maithori yao. 5:46 minutos me tego sa hosa na kosa mpa kai wora thana mo hase ba se swila.
2: Ke ka vovo sta cozinhar hoje.
3: Mais sabor. Mais sabor.
4: Mais vida.
3: Mais sabor.
4: Mais vida.
3: Que tanto amor.
5: Mas se me quero rendle no porola. Me quero romelin heo ya yo thana yo swa distrito año. Mas se enruye em para canimu.
6: Ele para que moça é hora de liga. Ni quer lo so tera dora ram kulupale. Mo quer romele mio. Ni mo lepele pa hem pa con yewi haolia.
7: O piwe ni moretele. Yonye o lelo. Muhusi wa ehopa yo uma. Ni puka ne ekole.
5: Ia. Ehopa yo uma. El artirtio si va. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana tani apeye
8: pipi mohalo fiano ka tsibakhane
9: mwenye ni mohalo ini rorombela wira athu yo hasiwela yoja
5: mwamuthiana mtoto pelwaka ola muhusi wote pacha orera mio tonkwa ko ya wiha ki wale wira tinyo mohano mwape hopa yo uma
9: ayo mohano Iyo ya saka sote ne kinape animrerelo soki sibe la wiha na iyo ya saka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa iwa uma nakala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
5: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Ina shuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na anama nahu. Ya mpachera oya iyoja saye kumi.
8: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
10: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
3: Maisabo, mashvida,
4: itanto amu.
3: Mashvida, maisabo,
4: mashvida.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Maisabo,
4: mashvida,
3: maisabo,
4: mashvida.
9: Ana ni shunu era sasulaka. Kino amadi haru otoki hayoja sanyo uwe. Ukusha susikola.
11: Musi wa machole woki sivela.
12: Mio kempave la machotene.
11: Saisai vavo. Eo kahi kekai. Mio toki mpave la machotene.
9: Muhi kutakutease. Owa ilanyo mnoro kala no machi lo olikana wa machi.
11: Masi pipi. Kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumunua.
9: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja uratene, mahawa wira, awo, animunua.
11: Mas asarusi, arinaikuruba kani obirikana amira voashilo pana, tivo, kivantuni esha, uja vanchene.
8: Mwanaka, muhimiguru soo hikalela. Mulopa na mose kekai, onini kiwe lora tene kwele akia na pamosa mosaruta ikuru. Semberi kanapahi, ikalelo saya.
9: Vamosa, tibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva. Ni matelo, kore roka wana. Mache, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni otili ya shiva murima.
11: Shuni yari onini kiwe lora tene. Owo mpela pahit maje otene. Maha wira na milili.
12: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio. Kihinwe raka wiwe haweha.
9: Kuwa omboli weta lancho kola. Mulopo na nakala mutiana.
13: Mpakento kumio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote iliwa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wata.
3: Mashvida, maisabo,
4: mashvida.
8: Pole, pole. A pia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panyamkinka overikana. Ukuma alir lwenamane, anashulu, amkinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yalam chinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kano pura mshanki wanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamase amkinka niha ni waspiti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri waneda utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele ni mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
0: Rubi, empa onakiliwa leto, bakir pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aleto paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflorj nya elempaka Filipe Samuel no puro omosa wamikumano wotepesha ohaka lalea. Weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Ninu vahani itanlelo soromelea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kalela. So kala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo, mukalani opanya oporeo la pahi, iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mutute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiranea ka mutokelo sowubwela sayoga wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wanipanyene akurugurerie osoma, opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeupi komet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ii vanlaka niweni teatru, suupwili wabaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamusa kamusa, ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata, iye so wapeiwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana munari orerelene. Murwe na ve mpie salama orubi, munatakele arame 84, 64, 46, 0, 69. Nakla to muntare owate sapi, wawimu hiyelele e habari yore ra wa zote ni siniva rahu. Rubi, empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.
14: Oonya kamiana tinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanina nitu zote ni tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
15: Smartphone musia ateko no unlimani liwani pao bilingo mamsmabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka melipe duawi na ve murumele ka mutani higu ahunlea bale hiyo no murukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pari oro romelea ni mala murowena anano baba elocha telocha ya teko no wira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri ya omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: na re sipona uri ne la hu na himirawi mwa hole afauzi ya some mwa hola Jessica Valdemir ya some e sipona le liwa ashipapo rawe ya holiwe ashina mane o chikola some masi sinto kon ke hema ko pa jera mwa rawe ba pier ono ro khala o ka thira ni uri ne le mvane lo kumelo ne skola basika ya makasa segundo weiwo kala bulihaka ashapara ntova kahie maparo ra go pierra o ka theura o ne uri ane ba ne lwene yola
1: e ke kai karipu
2: makomaso atuwa tena mutoma na uri ana radi mosambike makomaso shaparo mpanya mu studio mo beva ke mpanya skola basika ya makasa segundo kweno ke ndwa kwa lavuli ashapara anrodi soli habari o mahola ntukihindra ho olavula ni hikula no lelo anrua onisweli ha varia no nela ya mota no nila masomelo aya ni tu sikina kuni roa ho shuta ni kuni nella wa bis shaki ntuna mulewele ha para mosa kiraka ihale wa para kusule sina nani
3: me kenirwa Ederson ya meto
2: ma para olelo mosoma
3: eh ko soma
2: musome
3: kama soma matematika ni kimika
2: ah matematika ni kimika munone la sai malisha ni masomelo aya munone la sana olelo mushudi ntukihindro labula muhammo sa okanle o orumelo ratene balishe internet ningwa namuni khalaka o murumela internet murlaka wi khali hene masomelo anya
3: nada
2: akumurumela murna leshe ole telefono le ndiwa tshitale
3: atankeren
2: mna leshe ni athwala inkhalo murumela internet oratene
3: kenale la wera amurumele ke oratene
2: ai gote pa o shukurlani
3: ene me ko atapela
2: ke mala ku mulauli ha parola ba kinro mulauli ha paramu ke na kira ke hale ngusuli hensina
4: kinirwa viegesh konservesh
2: ma para leshe more kala sishele
4: sedi maglas
2: sedi kira ke toko ole lo mosoma
4: kosoma
2: ah masi barero internet murmela sai
4: ngi murmela mwa kira telefone digital
2: morna masi ma khala o vila vilhante pese munruwa o biblioteca wala ni murmela internet
4: biblioteca
2: mna khala o khali heran maria ba masomelo ani ntomala leshe ne thwala in khala murmela internet ora ten
4: kinale la ura murmela ke ora ten
2: a gote bo shukurla
4: ni mi ko shukure
2: ke mala ko mula vli ha parola ba e hali ma bara
4: salam ka hal
2: salam
4: sinagam kinirwa mitu ali andi
2: mitu nto yo ma phela ki shuti hate
4: ka phela bo shuti hani na ka phela ola la ngira lo
2: ayo nto bare ro ale she internet mun nikala o le sho murumela
4: na re burge kina telefone
2: ayo asi mona ha ka khonyo kina ko murumela
4: kina o ha yo re ne mse
2: nto an nikala murumela ra tene ane murumela athu ya lankhala o khanna le she o internet yo na murumela aina khala o murumela o ra tene sinto go nthuni hiwa o murumela bare ro masomelo aho mona le she ne tshwane yala
4: kina shuti ha wira murumela ke sana
2: ko te bo shukurlani
4: ta bo brikad
2: ke mala ko mula uli ha parola ke nrom phanya ma paro mo kina ko ke ntshana ko mula uli ha ke raka e hale mo ke se lense na
5: e ba gini hani wa shuli san chalberto
2: mo so me skola ela
5: ke so me skola pasi ke tema casa sikunto ke ne geri kalasi seti ma kalasi
2: aw le shele etapele la ko phanya ka ne no le shemo no soma
5: e ni hani wa tapela periodika e kalasi ya kimi
2: le she etapele la

Fois Mohamed Ali Fakir. Oreke oha wakahiwe tumolu mungkuni. Mukulu pale ya mlapono mahumo tugulela mishintano sampira mushikole promise ya o inyambane. Wakati toka timshirika Kanelson Tatanya Noronsu ule hina mna sete ntia ya valero mishintano yezi tuguleliwe. Olelo vava ahiliwe makuru oote sene ni hima iprovinsi ya sote sene sa mlapono mahumo oro wire lampanta ampira amushikola. Mwakolo wa 2026 e provincia nele. Mwaisa na kalelwe provincia la ya Wampula no. Atiwa kaleli waya nto mwakola. Piva vatami hiwaya. Heru hiwaka e provincia unyambani. Kereke maisa na kereke maisuri. Kahiyo maisa na. Hoye maisuri hoye. Ah. Rowen tuele, rowen rukune, rowen hakala lokati piola.

minyo kati fakane ni nkelo makela Nelson Tatanya masi Nelson Tatanya hinatu pia yele na himi ahunoro mwiwa inamu na Gildu Maki na sipi yawe omaputo tepeshwene orikacha

0: 17 horas e 29 minutos. No hima wera ratio hi na sa kuma wampula na roko maputo. Na vemere na nkela wera ne makari piela ntoko ni vahimi awe. Mushiri kaka Gildo Makina. No mui watu ni Fernando Nempelo uwa mengole tampa. Ngaya kamulopo na ihali so wile liwa.
1: Kemba miki ni liwa kai jade amalu.
0: Wakani wakani. Murianyu onrumela na malwe.
1: Oye muatu kirutu lu kirupe resio.
0: Ayo. Kahimpa yotu nyeliwa ni malashi hiyo.
1: Nare, yotu nyeliwa ni malashi kiniyo wani.
0: Ayo. Mingola sitampa, mure, omaputo, mkuhanyu wapachiria, wala, motoko roa, roa kale la mera la?
1: Mkuhaka wapachira, mazingipa jaruli gareli wa kahini, gareli wa mwisa no hitari sertu, kili gareli wa mwisa no hitari sertu, kili gareli wa mitano ba, hitari sertu nto.
0: Ayo.
1: Mkuhaka wapachira, kukio maputo, owele viyawu.
0: Kukoma owele viyawu?
1: Ya owele viyawu.
0: Ayo. Mwaruwa kamundoti kani... Shapa mungkela wisayi.
1: Aro mungro kile viau mungro waterar la kaga.
0: Ayo ayo ayo. Mingola sitampa va okatisha nungkela ro patirihiwa mera lala arati wampula.
1: Mera arati awampula kiwalewera andro bachera iworaiye. Yai kile ajwinti andro bachera kisanon.
0: Mune weha sayi were lampanta muhina wa mera lala anampula nyuwa ntoko ni murati
1: ntoko mi baba murati epa kirote ili wa murima ho kurike akala ama kuwa ale arivo omaputu ahakalo kurutunda tuondi weha ahakalo kurutunda tuwa kala nihi entao ole lova anruwa yo kala nihi anruwa honi waro anruwa ya otapa hatapelaka elapu wago ya wampula ho kinro kala otre ili amuri mamro mpituwela
0: aimai okati mpiyanyo sana mpako lelo vake vomu ntokone mashankio muholi heransianyo ntokone mkwa hawopa chirupia umaputu kamututungwe
1: naka kiwetu tungwaka ele haswela kakamu koha ino mutahitu lepono koha
0: ayo
1: ele haswela kakamu koha kena lukihi kena ila kihi ino ntoka piwal ati kaya sa lukio oshanka kawe haka bala karuduwe ka onro haya kihi na suwela
0: mnati makelewe hey otikiwa mrupa ako
1: mbale kutuiruwa mbale
0: ayo Ayo,
1: esipo kito tina kami baba para amakuwa anampula akwaga haribo maputu kito kine isipo inye tahesu nime ya porke ino nira esesta enro winua ne kinona wira anro wata ashifia na hale ando na mutiki toke mto mi baba yopa jera wipa genro mwipa mukia na kane ne wapecha riwa kinro mto komu esesta kito kia kakomunda nira esesta kine kine kine kine kine kine kine kine
0: Nayo.
1: Mto na vinya kanto ni mukite rekento eko ma hui na mo na wera kama tuli kento ala vela kuro wa ya kuti. Aha.
0: Aimae hii anova mingola sitampa kani tuna okusha okatia ni munchi pale na pave la usuela ihali ya kalawera rimopia salama kaheki ni maulumosheni o wale la mafanyu katula vani nguria na radi msambika hikanile pahu maputu ari mulapani mahumotene katula mtukule eriemi
1: mi yo pakera kemushukuru malele muluku onkibarlela otana no hiu ntoka shukurela katampe amano arracha poku puele lalele kili gare de lamule ke phalai balu
0: lamule khalai ayo
1: ntoka tbagwa shukurela malo arracha poku ntoni me baba tbagwa shukurela mafaka ote na nguri na muti kataka niyalo na alan sibiyo ne tampa e na panelaya ni satu pagawa sa planuwa shukure ni wato tropela atose ni agilatale anang huri na radio kumutambige nalaki madar mensaje nan banda ro forza nalan te ko khate lan ki hon angi ro holo ki hidi ala ki salam to ka madar laga ama mo kiara ama ma rosa ko to nom na bo ne wala mi la bale kan dia ko wali ge gera ke pam hala ke pa yo mi ko gera ke tra kamo
0: mano kuma wala mi no pio maputu lelo vani biau
1: ni male la
0: mahala mluku
1: ta ka madar laki salam to ka apa apa agri jo na muti akotene na muti otene na sele ke otene na mali otene kira ka mba ka nuka o male o mama niwa ka o sele ke ni kote pa ko shukuru la ni kote pa khapela
0: volumo o walela arate khwinyu mwahiyani wa mpulanno ananyi heria wera ro hila tulwe ko hayela pahi o honeli wa vatu molmo shene
1: molmo kirna ka mewa para arate pasaka yo pakira iringwe ka hewera tante ibeta to se ne kra mutu kala uigo kunaga ha forka ne gorashi no bara mutu ko bankene ko wira epa irwe ele ka hewera ipata ya kon roga la ka mutu mo sa ke ne ra ya ka enwe yo I tene ke to aratri akina ko
0: mingola sitampa hiya no kandere wash kolani no pentelani wira Murowe matonyi here anampula aroma putuwa sivele ni muhiki sereva vayaka sikina kwene mletuli weke ilapo sikina kwene hiya to Mosambiki muomu pahi otepashu wenu maputu.
1: Kote po tapela ni kote po shikurela.
0: Chao chao.
1: Abrigado.
0: Nkatukwa ni nisipo nanyu namu kinini muipe mutukwe.
1: Muzika shebuo.
0: Nisipo tinsipo mnipavela nyui patuwera mutukwe ni wensu na mingola.
1: Mumrokomen komani uho are rakalai mai kole tar tari kompiti saukirale champoni uho are rakalai ai koena lagan tarre dikhalai bodhi hoyo kitora vaincha ve kuru kasalo komani haunkoma kukumuwa oti tuveni miyo tuve oti kaliyani kutaliye Ni wahi wariki kawe kuwade Mona wiranyu kana tulie Ikwe ni ala
0: Chao chao
1: Ukaya ya niwa emosyo ya mkwano kumpiyo
0: Oraten, nisunawa ni nenlo?
1: Iri na afro kore kaya linda meri
0: Linda, nkabahe ni telefoni wo, nipavela

0: va kwenye wopanya ni akala ro honora mi bonoiti bonoiti a nsina na yani mwere kulu tusheni ba
1: ke mwere onkuta malanno
0: onkuta malan ka haya ka nsina na ya
1: nsina da kuta ni ya sengwata no tuli ya
0: a 50 wani wa salama u
1: wano salama ngao misore go
0: o misore no ni no salama u a 50 to wa mahi gwenya la sheni
1: wallahi kunne kala yumana ni ha orami olilo ba kidona eta urera ni ba
0: ayo olelo vinre ba bi kala la pela isawata
1: mira
0: Koma vindre vavi ukhalela phela isawata vindre kulutusheni uire emwa umkumana na rami ula
1: Eh pa uwele pahiwana puya pahisordi
0: Ayo Ayo nkahaya ka avirhenle saisai sabaduila
1: Masi sabaduila ko virhenle salama
0: Ayo Kahu kati wa isalamu masi avahe makumaso amatani awaniwo
1: Masi makumaso kilina vaha araka shiwana vana mana ni maraka sasinta machi bila bana batoda ni pata miaka yahasani mahumaka kumani parama ramadani mara mkonkwe
0: no shukure la
1: tambea alhamdulillah kwa shukuru
0: piro sote no lelo vasi ni weho maputu Nana no ba kala vule ni mushirika ka jil du makina masi wohi wana munjena hima kanno Mno na ru muhivarle lanne mono nera na katasia hi Avon pavele ke wohi pita pa hi ko kam no na nato Niwe ka eto otun ku lu mleshe mri babi Kaka ihali wano
2: Kagume ka ihali
0: Bakani bakani sina ni mwiro we
2: Kimwira kurani sina kaka gostinyu wake kimwira otepeshon kwatan
0: wanne kwatan kahaya kanne kwata ba gostinyu
2: no mashi salama salama tuna rupola niwe no mara ya rubaba
0: yamma natani
2: o khale ke ba yamma na wen ruye ruwa tuye ro lilwe nano ba
0: e sheni e yone liwe ni nano
2: irwa perteri kanyari
0: perteri kanyari nto wesai
2: irwa botu lola botu hilola no kusen koruko
0: A eyo yone lelwe ni nano veyo.
2: Ah mati wonyi hunno bairwa hulanne rahu yewa.
0: Nto mahawa shenu kangiawo wiweyo wa helo ona kusha msuruko mahawa we ohere sheni.
2: O teku la ba hu teku la tuhona ka oira.
0: Ayo.
2: Eh.
0: Masike banku maikatana.
2: Na ata mahawa wera olola no helo lo no kusha msuruko banku mikatana.
0: Ahe, atwana nera suwenlan kela mesuwenle.
2: Ah.
0: Mbahe makuma sukunyato wani iwo?
2: Na shiwa kina hawa kala marakala jele nantonio Manaka kalara na anawe Mdama akaliwishi we na mara na anawe Ayo ni manaka mersi tu na mara we na kunyata na namanyaya Amiyo kimala babo nama yaka uwe na makarlota na anawe
0: Ana makarlotene ariwe uwe maikwenya la akumi na amlamu?
2: Ah,
0: gwe. Ayo.
2: Eh.
0: Ayo, malele we kiha sheleli hakowile niha.
2: Ah, boko shukuru hiyo.
0: Eh.

0: talento wa likariki o la vula o na halasi so himutungwe tuyowe nkerera nekereti tu etuyowe akina kunkena pabili hatowe elavule to yeyo ntoti yaki vila osueleyo ka pabila kawe ni kaliheri anetuila kihileshe mikaka ah mhawowe nimi eno kivila mesia shimariko wa nipanya niyo Portugal. Bonoite.
1: Bonoite malo chepo sani.
0: Sina ni mwira wowe.
1: Mingi sala ni Rof Selemani Manuele, kini mwira liupu va, antena pe.
0: Ah, ku, aru liupu va.
1: Ah, misira maradu wa Selemani.
0: Ayo, nkaha kawa antena pe yu, ehali shenu hiula.
1: Antena pe no tuorera unu omala, kukuru wa, kaki nusutu urati Musambigi wo.
0: Neno tuorera u, tuomala u, tuturu wa. Vami yon ki pavenle we ni pise ka pavelo suwela we olelo va ni hikundane a Viriha Salama.
1: Mi batata kwa Viriha Salama, kan kumina mwara kananaka.
0: Oh.
1: Kaya kini nyuwano, kutu yunga kunyatu wae na mwame.
0: Na kumisa ni hiyano. Ya mwenye rema koma so amma atani awanyu.
1: Inapati radipona kwa kutu yunga kutu yunga kutu yunga Ngoro siki wani baba ka panya ngaraka. Ala ana maduka. Ana ko ten ni tarta haba ta kathe nabi haba ki maida ba mungkin ari hama odum.
0: Min kero suela o tapela ba ki na pentela wera ni hikula no lelo iwa na musi awani woni galeni gunu masano te pachwa te ili hamarima.
1: Nani ko shukura ba ko roal.

0: hili kariwe telefoni ula ore mwe or mwe rasai or mwe ra tu vinya wone pahi o mulishi a kalaro o holo arame bonoiti ngaya kansina na yani yani mwere kulutusheni
1: Alberto Samuel muika tino akarasio
0: Alberto Samuel wani wakarasio muika tinka haya ka anakarasio ba nera nukatula ba
1: ndi anokuta kuta zake na muti pa machoka
0: ayo
1: yakena teka pasaya
0: ayo nlalo simvira itekiwa kaba ipaye
1: Iye kasemba lo teki witoto muluko itunle.
0: Ayo. Koya wanteka upia la nampa cheria sai.
1: Aniro pacheri hotela.
0: Awo tamp ano pacheri awo. Ay mai. Nkahe ka irwen sirene ashene vale?
1: Alberto Samuele.
0: Alberto Samuele. Ah, nkahe ka esaba tu ilaviri hasalama ela ho?
1: Ko viri hasalama ka hini usenje wa melo.
0: Ko sheli liwa amatani
1: ile liwa kome
0: ayo amone lemba huyula
1: tena ya tuzoezo na tapese makura kuta zo tukulwa ti ile makura
0: ayo
1: ayo
0: sema makura poviwo
1: wa tino tukulwa kuta ko shiwa ya tipeliwa
0: wani uka mwira na mini kani ka hekiwo
1: yo wa
0: Ah, ya roma liha kapa hii. Nkaha ka isalamu? Kome, kalina waba hama koma so amuatani awani iwo.
1: Ayo. Kina wikala maraka mena shuwake. Limwana ka Sonia, Nishela, Ntominka, Leontina, Silvia, Roshina, Kaito, Eduardo, Amatatani. Na sipatanya ka futuro atanwa arafiki maleti romantona kori pirimwa ka pasti na marawe ni taimori na marawe bilimani na marawe tal kutora ka khelele ko shukurela
0: ni meyo ko shukurela kinapente lokume ni wera tuwa niwo muhikatiwo ni kaleni hikunomasa no de bashawate ili hamrima
1: prikato
0: prikato

0: na uhamul pali akaya lala na mwiro mpiyar ba kaya kihali haya
1: salama kaya yali
0: wakani wakani ani mwira wawu imba
1: mwira na haloko ni lokalidad yo na haloko no
0: e lokalidad yo na haloko distrito
1: oyuluti posti oyuluti
0: oyuluti salama na haloko iwo

Sote ne sa tukiheriwe somali heriwa. Etuwa zora ya makare pene minuto mloko mraru nivalongwa humu studio mu. Okati huo mio Rajab Sani. O central teknika kakali heriwa ni Abdullahi da Palma. Kenora nteli wavaa kivinyeke kiroko wani. Masimumvira kamo kinkombe kaka mloko. Wira sinchene sinawala melela amusiaka anampula amakuwa. Akuveke owo puka wira awe na kalamure telini. Masini nyuwano hala muni hala nyu mahaleke mpentanaka. Mutitimi hanaka. Mulevelela naka. Mukupala neke munone la navato. Kahienu mawane rupahi. Akalema poromune tuela nyu nambara nyu mutekote malelo ya mreteli. Ayo kalen kalamiri mani kumakuni inwa novala nasa.